kung tumandang nyo ang darog, sanggit ng mga dangkalan. Kaya pangangun eh, sandangan dalam. Iya, aku dalam kondo bono. Kau ngerti, prayune bocah lanang siji karo mbok e mah. Ora ngerti. Arep ngopo yen ketemu? Arep tak gagelak. Aja gawe sengsarane menyang kutho. Yen pancen kowe gelem nonton tontonan gonku gelar wayang Murwakala Sirna Kala.